0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, Raijana Muniri Haya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu a yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin abubuwan da muka tanadar muku, za a jiyadda wasu jam'iyyun adawa a tarayyar Najeriya ke zargin APC da kokarin haɗiye adawar ƙasar. A Kamaru, shugaba Paul Biya ya sanya hannu kan takardar umarnin shirya kasafin kudin shekarar 2027, watanni uku bayan wa'adin da dokar ƙasar ta tanadar. A Nijar kuwa, a karon farko, gwamnatin mulkin ƙasar ta kaddamar da wata sabuwar doka da za ta sa ido kan aikin kafafen yada labarai na yanar gizo. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku bayan an sha labaran duniya tare da Muhammad Tijjani Hassan.
0: DW labarun duniya.
2: Zelensky ya sanar da bujirewa umarnin Trump na dakatar da Ukraine kai hare-hare kan matatun man Rasha. Saudiya ta ce ta kakkabo wani makami mai linzami da ya nufi birnin Madina mai tsarki. An hallaka sojojin Chad biyu a yayin artabu da mayakan sa kai a arewa maso yammacin kasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a Alhamis din nan da bujirewa yarjejeniyar dakatar da kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi. Wadda shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a baya-bayan nan, yana mai cewa ƙasarsa za ta ci gaba da kai hare-hare kan matatun man Rasha. Zelensky ya kuma nuna rashin jin daɗinsa kan rashin samun bayanan gargaɗi daga Amurka kafin wasu hare-hare da Rasha ta kai wa cibiyoyin makamashin ƙasar a jiya Laraba. Sannan ya koka kan takaitawa sojojin Ukraine yin amfani da tsarin sadarwar tauraron ɗan adam na Starshield. A ƙarshe, Zelensky ya buƙaci Amurka da kada ta goyi bayan Rasha. Yana mai sukar yarjejeniyar makamashi da Trump ya ƙulla da takwaransa Putin, wadda a cewarsa za ta taimaka wa Rashar wajen ci gaba da ɗaukar nauyin yakinta da Ukraine. Wannan dai na zuwa ne kwana guda bayan kunnowar sabuwar rashin jituwa tsakanin Amurka da Ukraine, inda Kiev ke nuna damuwa kan makomar tallafin da Washington ke bata. Har ma da fargabar yiwuwar Amurka ta taimaka wa Rasha a yakin da ɓangarorin biyu ke gwabzawa. Saudiya ta bayyana cewa ta yi nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da ya nufi birnin Madina mai tsarki a yau Alhamis, tare kuma da harbo wani jirgi maras matuƙi a gabashin ƙasar cikin daren jiya wayewar yau. Kakakin ƙawancen haɗin gwiwar sojoji da Saudiya ke jagoranta, Turki Al-Maliki ne ya bayyana hakan a wani sako da ya wallafa a shafin X, da ya ce an tare tare da lalata waɗannan makamai sai dai ba tare da ya bayyana daga inda suka fito ba. Sai dai 'yan tawayen, wato sai dai 'yan Huti, sun nisanta kansu daga wannan lamari, da cikin wani sako da ya wallafa a shafin X kakakin 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran Yahya Sare ya jaddada cewa ba za su yi kuskuren kai wa birane masu tsarki na Makka da Madina hari ba. Sannan ya ƙara da cewa ba su kai wa Saudiya hare-hare a ranar Alhamis ba. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Huti suka kai hari kan wani ɓangare na kamfanin man Saudiya a Aramco a jiya Laraba, yayin da ita ma Saudiyar ta yi ikirarin kai munanan hare-hare kan ababen more rayuwa na birnin Sana'a na Yemen wanda ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya zargi Amurka da yin amfani da takunkumin matsin lambar tattalin arziki da kuma killace tashoshin jiragen ruwan ƙasar domin kuntatawa al'umma har ta kai su ga makura da za ta haddasa bore. Pezeshkian ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya gabatar a gidan talabijin ɗin ƙasar. Yana mai cewa a cikin shekaru 48 da suka gabata tun bayan juyin juya halin musulunci na 1979, Iran ba ta taɓa fuskantar irin wannan killacewa ba, da kuma yaƙi da tarin matsaloli kamar na irin wannan lokaci ba. Haka kuma shugaban na Iran ya zargi Amurka da yin duk mai yiwuwa wajen jefa al'ummar ƙasar cikin ƙunci da matsin rayuwa, da nufin haddasa zanga-zanga domin cimma abin da ya kira munanan manufofinta. Wannan dai ba shi ne karan farko ba da mahukuntan Iran ke zargin Amurka da Isra'ila da ƙoƙarin haddasa rikici da tayar da zaune tsaye a cikin ƙasar da nufin samar da sauyin shugabanci. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango, waɗanda ake harbawa daga ƙarƙashin ruwa a wani mataki na ƙarfafa rundunar sojin ruwanta. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce an gudanar da gwajin ne a gabar tekun gabashin ƙasar domin tantance shirye-shiryen na'urorin yaƙi na ƙarƙashin ruwa. Pyongyang ta ce gwaje-gwajen na daga cikin matakan ƙarfafa tsaronta da kuma tunkarar barazanar da tace tana gani daga Amurka da ƙawarta Koriya ta Kudu. Rundunar sojin Chadi ta ba da rahoton mutuwar sojojinta aƙalla biyu tare da jikkatar wasu tara a wani artabu da ya barke tsakanin dakarun nata da wata ƙungiyar mayakan sa kai a yankin Tibesti da ke arewa maso yammacin ƙasar. A cikin wata sanarwa babban hafsan sojin Chadi ya ce lamarin ya faru ne a jiya Laraba bayan da ƙungiyar mayakan sa kai ta Miski ta kai hari kan jami'an rundunar da ke kula da ayyukan haƙar ma'adinai a yankin. Duk kuwa da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekarar 2025. Sai dai a nata bangare ƙungiyar mayakan sa kan ta Miski ta musanta wannan zargi inda a tata sanarwar da ta fidda ta bayyana takaicinta kan abin da ya faru tare da zargin sojojin Chadi da kashe wasu matasan yankin. Sannan kuma ta ce har yanzu tana ci gaba da mutunta yarjejeniyar da ta kulla da gwamnatin ƙasar. Tun bayan samun yancin kan Chadi a shekarar 1960. Yankin Tibesti mai iyaka da jamhuriyar Niger da Libya ke fama da rikice-rikice masu nasaba da haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: A gaida Muhammad Tijjani Hassan da karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yanzu za a ji yadda rundunar wanzar da zaman lafiya ta jihar Plateau a Najeriya ta kama wasu mutane da ake zarginsu da sarrafa makaman da ake kai harharen ta'addanci a jihar. A gaba muna tafa da shirye-shiryen duniya mai yayi da kuma na al'adu. Kana muna nan muna dakon ra'ayoyinku amma yanzu za mu fara ne da turka-turkar siyasar Najeriya. A yayin da ake kallon sabon salo a haɗakar jam'iyyar APC mai mulki, masu adawa a tarayyar Najeriya na kukan barazanar maida ƙasar bisa turbar jam'iyya ɗaya tilo a ɓangaren APC. Wata sanarwa da jam'iyyar ADC da ke sahun gaba a adawar cikin gida ta zargi masu tsintsiyar da ƙoƙarin haɗi adawar da ke ƙasar. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, ya aiko mana da rahoto.
3: Ko bayan nisan wuke na jam'iyyar PDP da ya sha alwashin baiwa shugaba Tinubu tarin ƙuri'a, an kuma hango Nuruddin Ademola Adeleke da ke zaman gwamnan Osun kuma ɗan jam'iyyar Akwa yana rawa cikin yaƙin neman zaɓen na Tinubu. Kafin Farfesa Chukwuma Saludo da ke zaman gwamnan Anambra ta Peter Obi kuma jagoran Tinubu ta zarce a jihar duk da kasancewarsu cikin jam'iyyar ABGA. Tun da wata sanarwar jam'iyyar ADC ta adawa ta zargi masu tsintsiyar tarayyar Najeriya da ƙoƙarin haɗe adawa da maida tarayyar Najeriya ƙasa mai jam'iyya guda ɗaya. To sai dai kuma lawar Adeleke tsakanin mayun da suke kokarin kwace kurwarsu a cikin jihar Osun a cikin tsakiya ta shekarar bana. A faɗar Abdulrahman Dallari da ke zama mataimakin sakataren jam'iyyar Akwa da ke mulki na jihar, na zama wani kokarin neman haƙƙi a cikin salo na siyasa.
4: Shigar Adeleke to alfarma ne ga dukkansu, zai musu za su mishi kuɗinsa, za a iya sake masa kuɗinsa da suka riƙe masa, alfarma ne. Shi kuma zai iya amfani da kuɗin da suka sake masa kuma ya musu aiki a state din. Ya kawo state din shi ma alfarma ya musu.
3: Naira miliyan 111.11 mallaki na ƙanana na hukumomin Osun ɗin ne. EFCC ta dakatar a cikin asusun banki a wani abin da ake kallon batu na siyasa a cikin zargin laifi. Bala Ibrahim da yana zaman daraktan labaran jam'iyyar APC mai mulki kuma ya ce akasi na tunani na adawar ƙawancen bakan gizon na iya taimakawa tarayyar Najeriya rage kaifin rikici cikin fagen na siyasa.
5: A rage rigingimu bayan an yi zaɓe, a rage hamayya da gaba, a rage siyasa mai zafi da ka iya ɓata ribar demokradiyya. Don haka tasirin da ake gani za a samu da waɗannan gwamnoni suka shigo kamar shi Soludo, kamar shi Adeleke, waɗanda yake sun shigo ne daga jam'iyyar adawa, shi ne za su hanzarta su kuma nuna cewa ai siyasa ba addini ba ce.
3: Kusan 2/3 na jihohin da shugaba Tinubu ke shirin ya ziyarta dai na zaman jihohi na arewacin tarayyar Najeriya. Kuma ko bayan jihar Kaduna inda zai kaddamar da yakin zaben, Tinubu zai je jihar Kano da ta Adamawa ko bayan Borno. A wani abin da ke ɗaukar hankalin cikin ƙasa da kila fasara iri-iri a halin yanzu. Fasal Kabiru dai na zaman kakakin ADC kuma ya ce fargaba a zuciya ta shugabanci ta kai shi ga neman ƙaurace mu har zaɓe na jihohi maimakon harkar mulki.
6: fargabaci da tsoro ganin cewa mutanen Najeriya ba fa tare da shi. Ya san idan ya je mutanen Najeriya wata kila kan mihi ihu wani wajen ka akan iya jiban su. Wannan yasa yace ba zai kaurace zuwa wasu jihohi ba wai dan wani abubuwan Najeriya ba, domin maganar damuwa da talakan Najeriya babu ita a tattare da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Shekara uku da wani abu talakan Najeriya na ihu, talakan Najeriya na kasa cin abinci, talakan Najeriya na fama da matsalar tsaro, amma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu bai tuna da hiba, bai tuna da cewa yana da wani aiki ba, yake tafiya Faransa, yake barin kasan nan, ya bar kasan nan sama da kwana 1400 da wani abu.
3: Mulki ko kuma tsoro dai tana ƙara fitowa fili. APC na cikin kafa fatan sake mulkin na Tinubu a cikin gidan gwamnatin tarayyar Najeriya. Gwamnonin kuma da suka sha alwashi na ruwan ƙuru ga shugaban, ko ana ha maza ha kuma mata. Duk raɗaɗe na zaman gwamnan Katsina da kuma ce shugaba Tinubu na da farin jini a ɗaukacin arewacin ƙasar a halin yanzu.
7: Ina tabbatar maka da cewa wannan labarai ne da ake kitsawa a Abuja, amma dai in aka tayi wurin masu jefa ƙuri'a sun san cewa lallai jam'iyyar APC ake kuma shugaban ƙasa za a zaba.
3: Yan kwanaki da kila watan da ke tafa da yana cin zama zakarin gwajin dafi. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Har yanzu dai muna Najeriya ne, inda rundunar da ke wanzar zaman lafiya a jihar Plateau ta kama wasu mutane da take zargi da sarrafa makaman da ake amfani da su wajen kai harharen ta'addanci a jihar. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Gurgui ya aika mana da ƙarin bayani daga Jos.
8: Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau da aka fi sani da Operation Enduring Peace ta ce ta yi amfani da wasu bayanai ne na sirri wajen kama mutanen da ake zargin a tsakanin yankunan ƙananan hukumomin Mangu da Barikin Ladi, inda ta zarge su da aikata laifuka daban-daban ciki har da ƙera makamai. A ganawar da muka yi da shi ta wayar tarho, kakakin rundunar da ke wazar da zaman lafiya a jihar ta Plateau, Captain Polycarp Ote, ya ce sun kama Mr. Ayuba Sunday Abbott a yankin Barikin Ladi yayin da suka kama wasu mutane da suka hada da Tankat Danjuma, Kobdi Apollos tare da Inyam Nzan a tsakanin Barikin Ladi da Mangu, kuma suna zargin su ne da laifin fasakorin makamai da ke cikin nau'uka daban-daban. Yana cewar ba waɗanda muka kama kadai watakila suka aikata wannan laifi ba, takan yiwu suna da abokan sana'arsu waɗanda suke haɗa kai da su wajen aikata mayagun ayyuka. A don haka za mu zurfafa bincike domin gano sharan dangi, kuma muna roƙon jama'a su ci gaba da ba mu bayanai na sirri domin gano masu hannu wajen hana al'ummar jihar Plateau zaman lafiya. Yanzu haka ma waɗanda muka kama su ɗin suna hannunmu, kuma kamar yadda tsarin aikinmu yake, idan mun kama mutane da manyan laifuka kamar haka, abu na farko mukan zurfafa bincike. To sai dai a cewar masharhanta kan al'amuran tsaro kamar Sha'ibu Zakari, ba kama waɗanda ake zargi da laifin shine labari ba, hukunci da za a yi musu a zahiri shine dai zama izina ga waɗanda ke niyan aikata irin wannan laifi gaba, muddin har gwamnati da gaske take wajen daƙile wannan yanayi da ake ciki na rashin zaman lafiya a jihar Plateau.
9: Domin matsalolin Najeriya su kusan rashin hukunta masu laifi ƙarara shine ya haifar da duk wani abubuwan da suke ciki. Amma da a ce ana hukunta masu laifi hukuncin da ya dace da irin laifin da suke yi, to da abubuwan za su yi sauƙi.
8: To a bisani na tambaye Mr. T. Christopher, wani ɗan asalin jihar Plateau, ko shin tare da wannan kamai da aka yi a iya cewar an kamo hanyar magance matsalar tsaro da ta'addabi jihar Plateau?
10: To indai sun yarda cewa ya kasance haka zai kasance, amma indai masu tsaro in suna bin baya wanda suna tada nazo ne sai to zai zama da wuya har ma ci nasara, don za su je suna goyi baya wanda masu tada nazo ne sai.
8: Yanzu haka ma dai al'ummar jihar Plateau sun zuba ido ne su ga mataki na gaba da hukumomin tsaro a jihar ta Plateau da su ɗauka a wannan karo, sakamakon cewar a baya an sha kama mutane da aikata laifuka kamar haka. To amma a bisani sai ka ji shiru ba tare da samun cikakkun bayanai ba kan matakan hukunci da aka ɗauka. Abdullahi Maidawa Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: Kuna shan labaran ne daga nan sashen wato labarai na DW Hausa. Kafin mu dora ga wannan.

0: kama adalla idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa gwamnatin kasar ta mulkin soja ta kaddamar da wata sabuwar doka wacce za ta tsara aikin kafafen yada labarai masu shafuka a yanar gizo dokar da ta tanadi cika wasu sharuɗa da suka hada da samun izinin bude tashar yada labarai a yanar gizo daga hukumar ONC mai wato mai kula da harkokin sadarwa ta kasar kazalika dokar ta janye matakin tsare dan jarida na kafar yanar gizo a gidan kurkuku a bisa kuskuren alƙalami na aiki amma kuma ta tanadi tarar kuɗi har zuwa sefa miliyan 100 ga kafar yada labarai ko kuma wani da za a samu da aikata wani laifi da yake ta haddin dokar aikin wakilin mu a Yamai Gazala Abdutasawa na da cigaban labarin a wannan rahoton da ya aika mana
1: Wannan dai shine karo na farko da Niger ta samar da wata doka da za ta sa ido kan tafiyar aikin kafafen yada labarai na samar yanar gizo a kasar. Wannan ya biyo bayan yadda ake samun yaduwar tashoshin yada labarai kusan barkatai a saman yanar gizo a shekarun baya-bayan nan a kasar ta Niger. Kuma Malam Ibrahim Manzo shugaban hukumar sadarwa ta kasa ta ONC ya bayyana dalilan gwamnatin na dokar wannan mataki na kirkirar wannan doka
2: aikin mu musa ido mu jiho ido abinda radio take yi ko sharida take yi ko kuma television take yi to kafofin labaru da suke yanar gizo babu doka sanin kowa ne yau kowa ya tashi bai karatu ko na kwana daya na busa aikin sharida sai kaga ya tashi shine yake mallakar tasha abu sai yanar gizo sai abin da yake gada ma ya wallafa banda ciya duka amma yawancin su akwai kurakurai daiwa wanda ya taka ma aikin jarida inchish sai muka ce ya kamata a sa tsari bisa labu
1: sabuwar dokar tsarin aikin kafafen yada labarai na saman yanar gizo a kasar ta Niger dai ta kuma tanadi waɗansu sharuɗa na tafiyar da aikin kafafen yada labaran da kuma jerin waɗansu hukunce-hukunce na ladabtarwa ga waɗanda za a samu da aikata laifi a cikin tafiyar da aikin nasu
2: to wannan dokar da ta fito ta ce in dai kana so kai aikin jarida bisa yanar gizo sai ka samu umurni na hukuma ta ONC dole ne sai ya zo ya cika takardu gare mu an bashi lasisin da zai shi ya aiki nan takardar nan mun ce daga mutumin da yake da followers 10,000 zuwa sama shine muke bi doka tana cewa kamar duka wanda ya tuntube bisa wani aikin ga akwai tara da za a mishi daga miliyan guda zuwa har miliyan 50 kai har miliyan 100 ma akwai bisa laifin da zaka bisa wannan aikin na press and linkin ga da muka doka kaga dan jarida in yayi laifi kaga ya je gidan kasu to ba laifin aikin shi ba na jarida ne ya shiga wani karba ne can gaba wanda suke kasa da 10,000 na flyer wannan ba ko ba su kasu wada albarkacin bakin su amma in sun yi tuntube sai su kuka da kansu saboda akwai doka ta bisa cyber criminality
1: Tare dai yan jarida da kungiyoyin kare haƙƙin yan jarida suka so matufa albarkacin bakin su a game da wannan doka.
3: Muna kira ga duk wani dan jarida wanda ya san yana aiki da yanar gizo-gizo. Lalle ya yi takardun shi ya je wajen hukuma ta yan jarida ya je a bashi izini ya yi wannan aiki bisa kan yanar gizo-gizo don saboda kaga ko an kai shi kara kenan da wannan doka za a mishi aiki. Ba za a mishi aiki da waccan doka wadda ake ce mata cyber criminality ba.
4: Ya da kyau a ce kayan ɗauki wannan mataki a zauna da mutane kwanakin naga an zauna da wasu amma zama su muka kama mu abin ba a gaice mutum ba labarin muka ji haka an ce an yi haɗuwa ai wannan aka zauna da su ba su ne wakilan masu aiki da wannan harkar ba kowa da nashi shafi da ke aiki da shi ya kamata a ce a yi shela a ce duk wani mai shahi ya zo hukumar sadarwa tana son ta magana ta kawo tsayi cikin tafiyar sannan a nemi shawarar mutane
1: abin jira a gani dai a nan gaba shine tasirin da wannan doka za ta yi wajen tsarkake aikin jarida a saman yanar gizo da kawo ƙarshen kama-kaman

0: tilmalin kasar ke ciki. Sai dai masana tattalin arziki na ganin cewa dogaro da karban bashi wanda takardan ta bada muhimmanci hanya ce da ba za ta magance matsalolin tattalin arzikin kasar ba. Daga Kamaru, wakilinmu Zakaru Sadu na dauke da karshen labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
1: Sai ranar 12 ga watan Oktoba ne aka ga takardar umarnin shirya kasafin kudin Kamaru na shekara 2017. Dole cewa dokar kasar ta tanaji cewa ya kamata a walafa ta kafin ranar 25 ga watan Yuni na shekarar da ake ciki. Wannan jinkiri ya saba wa tanajin sashi na 28 na dokar ranar 31 ga watan Mayu 2019 wadda ta tsara jadawalin shirya kasafin kudi a Kamaru. Jean-Marie Cardu, masanin tattalin arziki, ya bayyana cewa jinkirin da shugaban kasar yayi wajen sanya hannu kan takardar na iya kawo cikas ga gwamnati wajen gabatar da daftarin kasafin kudi ga majalisa akalla kwanaki 15 kafin fara zaman nazarin sa kamar yadda doka ta tanada. Kun ga dalilin da yasa gwamnati bata iya gabatar da kasafin kudi kwanaki 15 kafin bude zaman majalisa ba kamar yadda doka ta tanada, domin kuwa shugaban kasar da kansa yana takarawa wajen haddasa wannan hargitsi. Wannan babban rikici ne a tsarin gudanar da mulki. Yanzu dai an sanya ranar 10 ga watan Nuwamba mai zuwa domin fara zaman kasafin kudi na majalisar dokoki da ta sanatoci ta kasa. Ko da yake takardar bata ambaci zaben yan majalisa mai zuwa ba, ta yi magana ne akan zaben kananan hukumomi. A sakin layi na 78 an tanaji sabunta hukumomin gudanarwa ta yanke shawarar na kananan hukumomi, abinda ke nuni cewa gwamnati na la'akari da zaben kananan hukumomi da ake sa ran gudanarwa. Wata majiya daga ma'aikatar kudi ta bayyana wa DW cewa ma'aikatar da abin ya shafa za ta tanaji kudaden da ake bukata domin gudanar da zaben. Sai dai abin da yake tayar da hankali anan shine yadda gwamnatin Kamaru ta bayyana baya-bayan nan cewa baitul malin kasar na cikin mayuwacin hali. A cewar bayanan da aka bayar a farkon rabin shekarar 2026, akwai kudaden haraji har sefa biliyan 400 da gwamnati ta kasa karba. Wannan yanayi ya sa wasu manazarta kamar Serge Alain Gondo ya bayyana damuwa kan yadda tattalin arzikin kasar ke tafiya.
2: Cette année-ci, on est parti des prévisions fiscales de quoi? De l'ordre de 3600 milliards.
1: A wannan shekarar an yi hasashen samun kudaden shiga daga haraji da yawansu ya kai kusan sefa biliyan 3,600, yayin da aka yi hasashen samun kudaden shiga daga custom da yawansu ya kai kusan sefa biliyan 400. To me ke faruwa a halin yanzu? A jawabin da aka gabatar a ranar 30 ga watan Yuli 2026, kimanin watanni 2 da suka gabata, ministan kudi ya bayyana cewa a cikin watanni 6 na farkon shekarar 2026 akwai kudaden haraji har sefa biliyan 400 da gwamnati ba da karba ba. A matanin da ta mayar takardar umarnin shugaban kasar ta tanaji cewa duk wani samo rance da gwamnati za ta nema dole ne ya samu amincewar kwamitin kasa mai kula da bashin gwamnati. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Douala, Kamaru.
0: To da wannan rahoto na Kamaru muka kawo ƙarshen rahotannin namu na wannan lokaci, sai kuma mu je ga fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan a shakata da wannan.

0: To madalla a fagen shirye-shiryen za mu fara ne da shirin siyasa ai saurare lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci a cikin shirin mu wanda ke duba batutuwan siyasa da kuma kare haƙƙin bil'adama. Shirin na wannan lokacin zai dubi hali da masu buƙata ta musamman ke ciki a Najeriya. Musamman na samun cikakken damar amfani da haƙoƙinsu na zaɓe. Sunana Muntaga Ahiwa, nake fatan za a kasance da mu. To madalla, zaɓe dai haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa, ba tare da la'akari da yanayi ko ma wata tawayar da yake tare da ita ba. To sai dai kuma tambaya.

0: ita ce shin yanayi da wuraren zabe a Najeriya da ke tunkarar muhimman zabukan da saukin samuwa ga masu bukata ta musamman kuwa to dokar zabe da kaidojin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa wato INEC dai sun tanaji matakan taimakawa masu bukata ta musamman wajen gudanar da zabe kuma aiwatar da waɗannan matakai a aikace abu ne mai matukar muhimmanci ba kawai a takardu ba akan waɗannan bukatu ne honorable Umar Ali Goro shugaban kungiyar Hope for the Disabled wato kungiyar da ke kare haƙƙin masu bukata ta musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ke bayyana irin matsalolin da ke a gaban su yayin da ake tunkarin muhimman zabuka a Najeriya
1: kalubale da muke fuskanta a lokacin zabe shine yawancin poll unit joyin arewa maso gabar ko a Najeriya yana tsallake wurin da akwai kwari wanda gurguba zai iya tafiya ba in yaje yana bashi matsala kuma gine-gine da aka aje wurin da aka aje wurin jefa kuriya na gidajen primary school da aka samu an sa rumfan a saman sai wanda gurguba zai iya yin babu rams da zai hausa ba na biyu babu interpreter na kurami wanda masu matsalan ji ba mai fasara musu akwai matsala na su wanda suke da matsala na yasu a thumbprint din yana walla su wurin computer baya kamawa kaman kutare kenan wanda suke samu matsala kuma akwai kalubale na rashin wayar da kan al'umma malamin zabe ma ba san me ya hakkin na kasu ba so suna neman more training saboda yawanci za a dauki matasa ne da suka gama jami'a ba ma'aikatan INEC bane to wayannan su ne babban kalubale da muke fuskanta masu bukata ta musamman a tabbatar in an je aje akwatin zaben a kasa yanda gurgu zai zama access to akwatin da zai jefa kuriya a daina aje shi a sama so shirya program da su nemi kungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni a ga an samu input don a ci gaba da wayar da kan al'umma su dauki a kowane jiya kowane karamar hukuma a samu jingle-jingle da za a wayar da kan al'umma su fahimci haƙƙin na kasu da kuɗi da ya kamata a samu braille da kuma interpreter hukumar zabe ta sa kuɗi a kan wannan wuri don a kula da masu nakasa kamfanoni masu zaman kansu da 'yan kasuwa da manya attajirai a Najeriya su kawo su sa kuma a nemi haɗin kan malaman addinai da kungiyoyin da suke supporting kungiyar masu nakasa duk ko ina ne a Najeriya a haɗe a zama collaboration da su a ba su engagement na program ɗin su ma su ba da contribution ɗin su su kuma masu bukata ta musamman su fito su jefa ƙuri'a haƙƙi su ne na ƙasa jami'in da suke neman takara a Najeriya su ma jami'in su ba da contribution ɗin su wurin a ga an taimaki wannan abu.

0: To tabbas dai haƙin zabe ba wai kawai samun damar zuwa rumfar zabe bane. Har ma da batun samar da damar kada ƙuri'a cikin yanci da mutunci da kuma tsaro. Masu sharhi irin su Professor Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe dake Najeriya. Na bada irin nasu shawarwarin da suke garin idan har aka yi amfani da su. To zabukanin Najeriya za su tafi da kowa.
1: Akwai matsaloli da dama waɗanda ya kamata gwamnati ta kiyaye ko kuma gwamnati ta ɗauki mataki domin a bawa waɗannan mutane haƙƙinsu don su ma su dangwala ƙuri'unsu su kuma nuna goyon bayansu ga ɗan takarar da suke so. Za ka ga cewa waɗansu ɗin daga inda suke zuwa wurin da za a je a dangwala ƙuri'ar akwai ɗan tazara. Da ya kamata a ce gwamnati ta bayar da dama a ɗebo su a kawo su inda za su zo su yi zaɓe kuma a maida su domin a sauƙaƙa musu. Wani lokaci za ka ga rumfar zaɓen an ɗan ɗaga ta sama da sauransu inda za su hau su dangwala ko wani abu. To ka ga da ya kamata su a making provision for them da cewa idan sun zo akwai wani abun da zai taimake su su hau su je su dangwala su dawo. Akwai matsala idan kurame suka zo za su yi zaɓe, ya kamata a ce akwai specialist wanda yake interpreter ne zai tambaye su wa suke so su zaɓa, ba a bar su haka kawai mutane su dinga a dalilin haka mara ana samun rigima da kuraman nan a rumfar zaɓe a ƙauyuka da dama. Wannan ya kasance ka ga makaho nan ba gani yake yi ba. So ya kamata a ce idan ya zo sai a samu waɗansu waɗanda specifically su sun zauna ne za su kula da disable a wurin. Kai so daga ƙarshe abin da ya kamata gwamnati ta yi gaskiya shine kafin lokacin zaɓe ya kamata su malaman zaɓen nan a ba su special training, wanda wannan training ɗin domin su ga yadda za su aiwatar da al'amarin zaɓe musamman ga mutanen da suke da rauni da sauransu. Akwai mutane waɗanda 'yan ƙasa ne kuma sun cancanci zaɓe kuma suna da so su ma su yi amfani da 'yancinsu a 'yan ƙasa su zaɓi wanda suke so, amma ba za su samu dama ba saboda gwamnati ba ta ba da su damar yin wannan al'amuran ba.
0: Madalla. Ga masu bukata ta musamman dai, muryar ku na da muhimmanci ƙwarai da gaske. Sannan ƙuri'ar ku tana da tasiri kuma shigar ku harkokin zaɓe na ƙarfafa demokradiyya a kowace ƙasa a duniya. Jama'a masu sauraron mu, da haka za mu dakata cikin wannan shiri namu na wannan lokaci. Madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad, naku Muntaka Ahiwa nake sallama da ku daga nan Bauchi.

0: Toma Dalla. Jamhuriyar Nijar dai na daga cikin jerin kasashen da kasar Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Wannan ta sanya harshen Turancin Faransa ko Faransanci ya zama harshen aiki na ƙasa. Yaran da kuma ake koyarwa a makarantun bokon ƙasar tun daga matakin makarantun reno har zuwa jami'a. Sai dai yau da 'yan shekaru koyon harshen Ingilishi na neman zama ruwan dare a tsakanin 'yan bokon ƙasar ta Nijar, musamman matasa ɗalibai. Lamarin da ya yi dalilin kafuwar cibiyoyin koyar da Turancin Ingilishi har ba adadi a biranen ƙasar ta Nijar da dama, kamar da yadda wasu daga cikin shugabannin waɗannan kulabluwa na koyar da Ingilishi suka bayyana.
1: Sunana Yahaya Zakara. Ni ne president wanga club Hamzari Toastmaster. Muna da club da yawa, amma wanga shine club na hari na harshen Ingilishi da muka kirkira shi a 2015 tare da taimakon jakadancin Amurka da ke Kasanga. Club nan yana ci gaba, mutane dubannai suka zo nan suka koyi Ingilishi, suka ce alhamdulillah. Tunda clubin a bude yake, duk mai so yana iya zuwa. A shekarun baya da muka fara, duk yawancin masu zuwa ƴan jami'a Abdulmumuni department d'anglais ne. Yanzu da English ya kai matsayin shi ya kai kowa na so, akwai ma'aikata, akwai ƴan makaranta, akwai ma ƴan kasuwa, muna samu kowa da kowa, duk mai so English. Kuma wasu manyan institute da makarantu su ma a nyamai sun bude English club ko ina.
2: Sunana Abubakar Sadiku Jariri, ni ne president na club d'anglais di Niger, wanda ake cema ELCN, English Language Club of Niger. Kowa da kowa yana iya zuwa, da wanda bai iya ba da wanda ya iya, ba a maka dariya, ba a komi, tunda kowa nan kadan kadan ne ya koya. Dan mu nan da muka fara, mu kan kanmu labewa muke, in an ce mu doki magana ko mu yi presentation kanmu ba mu iyawa,
3: mu gabatar da kanmu
2: ba mu iyawa. To yanzu da tahiya muna ma zanzana muke a bamu.
3: Yanzu kamar a wannan cibiya taku nan, kuna da kamar mutum nawa yanzu da suke samun horo a kowace shekara a ƙarƙashin wannan cibiya?
2: Gaskiya a kowace shekara kai muna iya samun mutum 300 zuwa 500. A matsayina na president d'anglais, kullum sahiya ba ta wayewa sai na samu ku da telefon
3: kira
2: ko in samu message na WhatsApp. Wasu ƴan uwa ne, wasu abokai ne, wasu kuma saman rezo sosiyo suke samun lamba ta, su kira ni su ce mini wallahi suna so su koyi Ingilishi, saboda sun samu aiki wajen interview Ingilishi da ana
0: samu. A bisa tsarin tafiyar da ilimi a jamhuriyar Nijar dai a hukumance ana koyar da harshen Ingilishi tun daga makarantar sakandare har zuwa jami'a. Wannan ta sanya ɗalibai 'yan Nijar da dama ke fahimtar harshen Ingilishi har zuwa wani mataki, to amma da dama ba sa iya magana a cikinsa. Sai dai a waɗansu dalilai na zamani na tilastawa da dama daga cikin waɗannan ɗalibai shiga irin waɗannan kulabluwa na koyon Ingilishi domin naƙaltar harshen na Ingilishi.
4: Sunana Fadimatu Makinta Bukar, ɗaliba ce. Tun a jami'a nake gani in ina so in karanta wani abu saman karatu na, tunani karatun da nake na min na ma'adani shine nake yi. So sai na gani duka littattafai da nake so in karanta a Ingilishi ne, sai a maida su harshen Faransanci. Sai shine na gani gaskiya wanga ba zai gyara ni, kuma ina so a ce watar nan na ta yi Amerika, saboda shi ne na zo in koya Ingilishi.
3: Zuwa yanzu kwalliya ta harabiyan kudin sabili?
4: Ina tuna shekaru 3 zuwa baya ban na ma iya magana in an mini magana a harshen Ingilishi. Tun an mini magana sai in fara karkarwa, ko in an ce in gabatar da kaina ban na iyawa sai in fara jin tsoro. Amma yau alhamdulillah tun na zo nan ina iya magana gaban mutane.
3: Yanzu in kika je Amerika kenan zaki Ingilishi?
4: Sosai ma zan yi.
3: Ko zaki dan taba kadai?
4: Hello everyone, I'm Makinta Bukar Fadima from Hamzari Toastmasters Club and we are very excited to have you with us.
0: Wasu daga cikin ɗalibai na koyon harshen na Ingilishi ne a saburi da suke da na zuwa karatu a ƙetare ko kuma tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya.
5: Kun san yanzu duniyar da muke, in baka iya Ingilishi baka iya komi, baka iya zuwa gaba cikin karatunka. Kuma ma in ka samu first degree inka, in kana so kai dogon karatu, in kana so ka je can ƙasashen turawa, sai in kaya Ingilishi. To kenan dole ne yanzu Ingilishi ta yi mana wajibi mu etudiant da ma wanda kenan ga aiki, inda suna so samu nasara cikin aikin su sai dai su koyi Ingilishi.
3: Horon shin ba ta isa?
5: In kun kai nan ga da airport Jori Hamani airport, can ne Faransi kina tsayawa, ko can ma France in kun je Paris ba su muku magana biskan abun ga Faransanci, Ingilishi za su muku magana. Afar in sun ga abun ga baku yi magana biskan Ingilishi, sai su komo biskan harshen Faransanci, ko ku a koma wani harshen da kuna iya. Paske yanzu ma muna nan ga aiki da wasu abun ga Turawa da ke can Germany, Alman, to su ma a magana da muna yi da su Ingilishi ne muke.
6: Sunana Abdulaziz Gambo. To abin da ya kani wanga waje shine domin in koyi English da kyau. Ina neman aiki saboda nayi EMIG don na ajiye aiki da nake nema. To kuma an ce za a yi min interview da English. Ina ce to kafin a kira ni kina kamata in shirya. Ina ce to bari in zo ni nan ga domin karfafa English na.
7: To yanzu kamar Faransanci kada bai wadatarwa.
6: Ah bai wadatarwa saboda ko bara ma na so in ce sashen waje in yi karatu to English hana ni. To ina ce to bana bazan yi rabar na baya. A halin yanzu ina iya yin kallon labarai da English ina fahimta kadan-kadan kin kaso 100 ina ya ta ina gane kaso 60 kenan kun ga masha Allah an samu ci gaba sosai
7: to Allah ba da sa
6: amin amin amin
0: wasu daga cikin daliban yan Niger kuma kan yin tafiyayya zuwa kasashe makwabta masu amfani da harshen English irin su Nigeria da Ghana domin koyon wannan harshe Muhammad Mahi na daga cikin dalibai yan Niger da suka dauki irin wannan mataki
8: eh lalle ni dalibi ne nayi karatu akan a fannin lantarki dan har ma sai da sam baccalaureate na kafin ma nake jona wata university wata makaranta uwayena suka tura ni a Ghana koyan turanci koyan English dan a yanzu ma zan iya magana a English kuma dama ce babba na samu wadda za ta iya taimaka min zan iya karatu a kowace kasace kasace wadda ake turanci ko kasace wadda ake faransanci dan ina tunanin dama ce na samu wannan turancin da na koya wadda za ta bude min kofi da yawa a nan gaba ko da a cikin fannin rayuwa ta ce dan yanzu English za a iya cewa it's the best language the most speaking language in this world now
0: zaka dai tuni wasu daga cikin yan Niger da suka koyi harshen turancin Englishin daga bisani suka fara kafa bajinta da wannan harshe a rayuwarsu Adamu Ahmed Abubakar na daga cikin irin waɗannan yan Niger
9: English yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da sun ka taimake ni cikin abubuwa da ni musamman cikin horar da taekwondo da nake yi na ji har ƙasa Korea can kuma Allah ya taimake ni da Englishin ga da ni iya na yi dokan magana gaban mutane kuma na kokari na kutumta masu rai da ake yi kuma bayan wata ɗaya daga training da mun kai horaswa da an kai muna kinsu akwai yan America akwai yan China akwai yan Africa akwai saura duka kama Nigeria da sauran kasashe da suke su asalin su ma English suke karanta su amma yaren English ya taimake ni ranna Allah ya sa ni ne ɗaya daga cikin kwararrun wanda sun kai kuma alhamdulillah nayi nasara
0: and blessed zaka dai tun a ranar 31 ga watan Maris na shekara ta 2025 gwamnatin mulkin sojan kasar Niger ta kaddamar da harshen English a matsayin harshen aiki na kasa dabla da harshen Faransanci wanda dama kasar ta yi gado tun daga tauraron mulkin mallakar kasar Faransa

0: To ma sauraro, da haka ne kuma shirin tabaka lashe na wannan karo ya kammala. Naku Ghazali Abdu Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa maka kasance lafiya.
1: Da fatan wannan shiri ya kayatar, yanzu kuma ga shirinmu na wasiƙun masu sauraro.
2: DW wasiƙun masu sauraro.
3: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar. To madalla, wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Zaradini Flasu Rijiyar Lemo tare da Nafisa Haruna Ijura. Suka ce a yau mun shigo cikin wannan shiri ne domin yin kira ga gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin tarayyar Najeriya da su gaggauta kaiwa al'ummar garin Ɗansa da Ɗauki, domin yau kusan kwana da kwanaki 'yan ta'adda sun rufe hanyar daga Gusau zuwa Ɗansa Dau, inda suke tarewa tare da ƙone duk motar da ta bi hanyar. Allah ya sa wannan kira namu ya je ga kunnuwan da ya dace. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Usman Maidala Bausheri tare da Maman Shazali Maina Soruwa da Sani Dawo Alaska Tsatsinburin tare da Babaye Laka Bausheri. Suka ce a yau mun shigo cikin wannan fili ne domin mu yi kira ga mai girma shugaban ƙasarmu Nijar. Wallahi baba, a babban garinmu na Bausheri har zuwa yanzu ba mu da makarantar sakandare, duba da yawan ɗalibai da muke da su. Zuwansu makarantar ya tsaya saboda rashin wannan makarantar sakandare ɗin, duk da mun san cewa ilimi shi ne gishirin rayuwar duniya. Muna fata wannan kira namu ya isa ga kunnuwan wanda ya dace. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Maman Shazali Maina Soruwa da Sunusu Dufukuk tare da Ciro Malana Umara Maina Soruwa. Suka ce a yau kiranmu ya danganci rikicin da ke faruwa ne tsakanin ƙasar Saudiya da 'yan tawayen Houthi masu goyon bayan ƙasar Iran, inda ƙasar Saudiya ta furta kalmar ramuwar gayya akan Houthi. Shawarar mu anan ita ce zuwa ga ɓangarorin biyu, ƙasar Saudiya da 'yan tawayen Houthi, da su san cewa duk abin da zaman lafiya bai bayar ba, to tabbas tashin hankali ba zai bayar ba. Don haka muke kiransu da su zauna don neman mafita, domin an ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Allah ya kawo ƙarshen duk wani tashin hankali da duniyarmu a yau ke fuskanta. Sai wasiƙa Adam Harka Tasawa ya ce, DW Hausa, a yau na shigo cikin wannan fili ne domin in miƙa kokena ga yara matasa masu hawan babur suna guje-guje, da cewa ya kamata su dinga bi a hankali saboda ƙananan yara da ke giftawa a kan hanyoyi, abin da ke haifar da haɗura mafi akasarin lokuta. Saboda haka ba su shawara su dinga bi a hankali don rage wannan matsalar ta buge yara da ake fama da ita. Wasiƙar mu ta gaba ta fito ne ta hannun Umar Ado Usman. Ya ce, yau mun zo da ƙoƙon baranmu, mu talakawan Nijar da Najeriya. Don Allah gwamnatocinmu ku taimaka ku tausaya mana, man fetur ya yi sauƙi, domin muna da shi a nan gida, kuma akwai matatun man fetur. Kenan bai kamata ba a ce yaƙin Iran da Amurka da Isra'ila, wanda shi ne ya sa aka rufe mashigin ruwan Hormuz, ya mana mummunar shafa haka ba. Don Allah ku tausaya mana.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, Raijana Muniri hayace ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin abubuwan da muka tanadar muku, za a jiya ta a Najeriya hukumar yaƙi da mugun ƙwayoyi ta ƙasa ta yi durar mikiya a wani haramtaccen kamfanin sarrafa kayan maye da na kwalba a Lagos. A jamhuriyar Niger, shugaban mulkin sojan ƙasar ya sanya hannu kan kafa hukumar kula da haƙoƙin ɗan adam da 'yancin kai ta ƙasa. Kasashen Mali da Cote d'Ivoire na shirin kulla wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin su don kyautata dangantaka bayan zaman tankiya na tsawon lokaci. A Najeriya, takaddama ta kunno kai bayan asusun bada lamuni ta duniya IMF ta gargadi Najeriya kan maido da tallafin man fetur. Wannan nema zai kasance babban labarinmu na wannan maraice bayan Muhammad Tijjani Hassan ya karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Saudiya ta zargi Iran da ƙara rura wutar rikicinta da 'yan tawayen Houthi. Sakataren NATO ya gana da Zelensky kan dakatar da kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi. Jamus da Faransa sun cimma matsaya dangane da makomar masana'antun ƙera motoci a nahiyar Turai. Saudiya ta zargi Iran da ƙara rura wutar rikicin ƙasar da 'yan Houthi na Yemen. Tana mai cewa Tehran na ci gaba da samar da horo da kuma makamai ga 'yan tawayen tare da take ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya haramta yin hakan. Karamin ministan harkokin wajen Saudiya, Raid Krimli ne ya yi wannan zargi a yayin wani taron manema labarai a birnin Riyadh. Yana mai zargin Iran ƙarara da tallafawa 'yan Houthi wajen ƙara tsananta hare-haren da suke kaiwa a baya-bayan nan. Karamin jami'in diplomasiyan na Saudiya ya kuma yi zargin 'yan tawayen Houthi da yin watsi da wani tayin tattaunawa a birnin Muscat na ƙasar Oman da Saudiya ta gabatar musu a farkon barkewar sabon rikicin na baya-bayan nan. Sai dai duk da haka, Kremli ya tabbatar da cewa Saudiya za ta ci gaba da tattaunawa kai tsaye da Iran, duk da baya ganin alamu daga ɓangaren Tehran na sassautawa domin kawo ƙarshen rikicin mafi muni tun bayan shekarun 2014 zuwa 2015. Sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO, Mark Rutte, ya gana da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a Alhamis dinnan a daura da taron ƙoli na shugabannin ƙasashen EU a Brussels, da suka tattauna kan muhimmancin mutunta yarjejeniyar dakatar da kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi wadda Trump ya sanar a ƙarshen makon jiya. A cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Rutte ya ce wato sun kuma tattauna kan ci gaba da baiwa Ukraine tallafi, musamman ma ta hanyar tsarin Pearl wanda ke ba Kiev damar sayan makamai daga Amurka, ciki har da samfurin Patriot na kakkaɓo makamai masu linzami. A nasa ɓangare, shugaba Zelensky ya ce daga daren wato Laraba wayewar yawar Alhamis, Rasha ta harba wa ƙasarsa jirage maras matuƙa kusan 1,000, a don haka ya jaddada muhimmancin ƙasashen NATO su hanzarta samarwa Ukraine da kayan kariya. Jamus da Faransa sun cimma yarjejeniyar wucin gadi a Alhamis dinnan don kare makomar masana'antun ƙera motoci a Turai ta hanyar sassauta wasu matakan kare muhalli da kuma ba da fifiko ga yin amfani da kayayyakin a ƙerawa da ake ƙerawa a nahiyar. Majiyoyin diplomasiya ne suka tabbatar da hakan a daura da taron ƙoli na shugabannin Turai da ke gudana a Brussels, inda a ƙarƙashin yarjejeniyar Faransa ta amince da sassauta ƙa'idojin rage hayaƙin carbon da motoci ke fitarwa zuwa shekarar 2035. Haka kuma a nata ɓangare, Jamus ta amince da tsaurara ba da fifiko ga kayayyakin ƙera motoci da ake samarwa a masana'antun ƙasashe 27 mambobin EU da kuma waɗansu ƙasashe makusantan ƙungiyar da suka haɗa da Burtaniya da kuma Norway. Wannan yarjejeniya na nuna ƙoƙarin da ƙasashen biyu ke yi na daidaita manufofin kare muhalli da kuma tunkarar matsalolin hamayya ga makomar masana'antar ƙera motoci a nahiyar Turai. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da jingine shirin watsa kisan da za a yi wa wani mutum da aka samu da laifin kashe sojojin Amurka kai tsaye a kafar talabijin, lamarin da ya fusata Amurkawa da dama. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social, Trump ya ce za a harbe Nidal Hassan kamar yadda aka tsara. Sai dai ba za a watsa kai tsaye a talabijin ba, amma dangin waɗanda abin ya shafa na iya halartar wurin aiwatar da kisan idan suna so. Trump ya ƙara da cewa lalle watsa kisan Nidal Hassan kai tsaye a talabijin zai zama babban sako ga masu aikata ta'addanci, amma mutane da dama ba za su so su kalli yadda za a aiwatar da kisan a talabijin ko kuma a hotuna ba. Ana dai sa ran za a kashe Nidal Hassan mai shekaru 56 a ranar 3 ga watan Disamba mai zuwa a sansanin sojin Fort Hood da ke jihar Texas a kudancin Amurka, bisa zargin kashe mutane 13 ciki har da sojoji 12 tare da jikkata wasu fiye da 30 a ranar 5 ga watan Nuwamban 2009 a wani hari da ake dangantawa da Al-Qaeda. Burtaniya ta yi barazanar dakatar da bada biza ga 'yan Eritrea bisa zargin gwamnatin kasar da kin bada haɗin kai wajen mayar da bakin haure da ke zaune a Burtaniyar ba bisa ƙa'ida ba, da kuma mutanen da aka samu da aikata manyan laifuka. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Burtaniya ta kuma sanar da cewa daga wannan Alhamis za ta dakatar da bada biza ga jami'ai da wakilan gwamnatin Eritrea, haka kuma za ta takaita zirga-zirgar jami'an diplomasiyan kasar da a yanzu haka ke Burtaniyar. Sai dai Eritrea ta yi Allah wadda da matakin, tana mai cewa ba za ta amince a mayar mata da 'yan kasarta da ƙarfi ba, sannan kuma ta zargi Burtaniya da ƙarfafa hijirar al'ummarta saboda yawan basu mafaka. Wannan takaddama dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu alƙalin masu kanunar da cewa 'yan Eritrea ne rukunin bakin haure mafi yawa a Burtaniya a tsakanin Yulin 2025 zuwa Yuni na 2026. Ƙarshen labaran kenan.
1: To a gaida Muhammad Tijjani Hassan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na wannan maraice, za a ji yadda shugaban Kamaru Paul Biya ya sanya hannu kan takardar umarnin shirya kasafin kuɗin shekarar 2027 watanni uku bayan wa'adin da dokar ƙasar ta tanadar. A gaba muna tafa da shirin mata da na matasa, sannan muna dakon ra'ayoyinku, amma yanzu za mu fara ne da matsalar tattalin arziki a Najeriya a matsayin babban labarinmu. Wata takaddama ta kunno kai a Najeriya bayan da hukumar bada lamuni ta duniya IMF ta baiwa gwamnatin kasar shawara kar ta dawo da tallafin man fetur da ta cire tun a shekarar 2023. Gwamnatin Najeriya ta sanar da sassauci na kwabo 50 a kan farashin mai saboda rage tsadar rayuwa da ukubar talauci. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Asusun bada lamuni na duniyan dai ba bako bane ga Najeriya da al'ummarta, musamman saboda yadda ƙasar ta taba rikito tsari na tsuke bakin aljihu a shekara ta 1986. Wannan ya sanya da zaran an ambaci sunan asusun bada lamuni na IMF, mafi yawan 'yan Najeriya kan ƙara natsuwa. Domin wanda wuta ta kona ne da zaran ya ga toka tsorata yake yi. Shawarar da asusun na IMF baiwa Najeriya na karta sake ta sake maido da tallafin man fetur ya sanya mai da martani sosai. Domin kuwa batun ya zo ne bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da sassauci na farashin man fetur a kasar na naira 66 na tsawon kwanaki 30. Malam Abubakar Ali, masanin tattalin arziki ne da ke Abuja, ya bayyana halin da Najeriya ta samu kanta a ciki.
4: Gwamnatin Najeriya suna cikin ɗaka mai wuya da gwamnatin tarayya da har ta na jihohi. Najeriya ta riga ta cire, to me za ta yi? Koma tallafi wato gaba kura baya zaki, to me za a yi a taimaka? Abin da za a yi dai na kusa-kusan nan, na farko a samu yadda za a rage tsadan kayan a hauhawan farashin abinci, a tabbatar cewa an samu tsaro a wuraren da ake noma da sauransu saboda a samu ayi girbi.
3: Batun tallafin man fetur dai ya zama ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da ake yakin neman zaɓe da su a Najeriya, musamman tsakanin gwamnati mai ci yanzu da kuma 'yan adawa, inda ɗan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar shi ne ya fara tsokalo batun. A yanzu da asusun bada lamunin ya kai ga wannan kira, ko menene matsayin gwamnatin Najeriya kan wannan batu? Malam Muhammad Idris shi ne ministan yaɗa labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya.
5: Tallafi kam ba za a janye shi ba. Ai ba a ce za a janye tallafi ba, wani shiri ne kawai na wucin gadi domin a samu sauki ma al'ummar Najeriya. Maganar janye tallafin mai ba gaskiya bane, ba za a yi haka ba.
3: Sassauci ko rangwame akan farashin mai batu ne dake ci gaba da haifar da muhawara a Najeriya. Sai dai ga Dr. El Harun Muhammad, masani a fannin tsare-tsaren ci gaban ƙasa da ƙasa, ya bayyana cewa da alamun fa an baro shirin noma tun rani.
6: Ai waɗannan abubuwan da gwamnati take fitowa da su manomiya ne cewa ba ta ma fahimci matsalan ƙasan ba, kuma matakai ne ake ɗauka da ba za su ji ko ina ba, tunda ba a fahimci matsala ba. Balle a cikar da yadda za a warware ta, kuma abin da zai tabbatar da cewa waɗannan manufofi suna da tasiri shi ne a tambayi jama'a 'yan ƙasa a shiga kasuwanni. Ta nan ne za a fahimci cewa waɗannan manufofi suna haifar da suna da tasiri. Amma ko ina ihu ake, ko ina wayo Allah ake.
3: Sakaci ko rashin tattali na shugabannin da suka gabata sun bar Najeriya na cizon yatsa, domin a shekarar 1973 Najeriya na cikin ƙasashen da suka baiwa asusun ba da lamuni na IMF ɗin rance, inda a yanzu reshe ya juye da mujiya, inda Najeriya ce bashi ke ƙara haihuwa kanta bayan ya fiye da aka yi mata na bashin da ke kanta a shekara ta 2005. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To kan wannan batu, kuna ga wace hujja asusun bada lamuni na duniya IMF ke da ita na hana Najeriya dawo da tallafin mai, duk wa da matsanancin matsi da ake fuskanta a tattaunawar da nayi da masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Tarayya na Kashere dake Gombe a Najeriya. Yayi karin haske kan wannan.
7: Ta ayyami hukumar lamuni ta duniya kenan, a gaskiya idan muka lura da su da kyau, waɗansu cibiyoyi ne waɗanda nazarin su kullum na ƙin jari hujja ne na manya-manyan ƙasashe waɗanda suka kafa kuɗi a cikin bankin duniya, kuma suka kafa masana'antu da kamfanoni a ƙasashe masu tasowa, kuma akasarin su suka yi wa ƙasashen nan mulkin mallaka ta yanda suka yarda da cewa sun bar mu da ƴanci, amma kuma suna komawa ta bayan fage su take ƴancin tattalin arzikinmu da siyasa. To wannan babban tubali kenan akan yanda su suke gudanar da kasashenmu na Afirka.
1: Dokta, gwamnatin Najeriya ta ce cire tallafin man zai samar da kuɗi ga fannonin lafiya da ilimi da ababen more rayuwa. Shin al'umma sun ga amfanin hakan?
7: Ita bankin duniyar da kanta ta fitar da kididdiga cewa sama da mutum miliyan 137 sun shiga talauci a cikin Najeriya, wanda an samu kaso wajen 14 ne da dubu 7 a kan yanayin yadda da ake a talaucin. To kenan talauci in ta ce, ko kuma akasarin wannan ya jawo ne saboda hawan farashi da tsadar rayuwa da kuma karancin kuɗaɗen da mutane za su iya samu su biya bukatunsu na yau da kullum, shine talauci. Babu abinci mai kyau, babu wadataccen abinci, babu tufafi mai kyau, babu kiwon lafiya a wadace. Saboda haka idan tana korafin cewa talauci ya yi yawa, to lalle-lalle da tallafin man fetur ya yi samar da sauki a kan talakawan Najeriya saboda su samu rayuwa mai inganci. Amma in muka koma ɓangaren su na ƴan jari hujja, za su nuna cewa an yi waɗannan janye tallafin man fetur ɗin shi ne zai bar ƴan kasuwa su zo su zuba jari, ƙasa za a samu ayyukan yi. To yanzu an samu an janye tallafin man fetur ɗin shekara wajen huɗu, ina ayyukan suke, ina sauƙin rayuwan, ina ci gaba na wajen yadda aka samar da manya-manyan asibitoci, manya-manyan hanyoyi a ƙasa, ina inda aka samar da cikakkun ilimi wa 'yan Najeriya da za su yi kankan da ƙasashen da suke ci gaba a duniya.
1: Idan dawo da tallafin ba zai yiwu ba, waɗanne hanyoyi ne gwamnati za ta iya bi domin rage tsadar rayuwa da shi cire tallafin manya haifar?
7: A shekaru kaman guda biyu da suka wuce, da aka yi kididdigar yawan kuɗin da gwamnatin Najeriya ta tara a kan waɗannan wajaje ya kai kamar naira tiriliyan 15, in za a yi amfani da su da kyau, kusan ƙasar Najeriya nan sai an wadata ta da manya-manyan hanyoyi gaba ɗaya. Za a iya wadata ƙasar nan da kamar misali wutar lantarki wadatacce aƙalla migawa 20,000-30,000. Wannan ya isa ya riƙe mana masana'antu da kamfanoni a cikin ƙasa. Ba a samu wannan damar ba, ba a yi waɗannan ayyukan ba, kuma har yanzu ɗan Najeriya yana ta fama da TTC.
1: Kana ga babu wani abu da zai iya faruwa ga tattalin arzikin Najeriya kenan idan gwamnati ta dada shi tallafin man fetur?
7: Abinda yake faruwa shine ai akasari tallafin da yana naira 200 ne da wani abu ya koma 500. To yanzu ana iya mai da shi 400, kuma har yanzu ana kusan an janye tallafin kusan rabin sa, 500 ma 600 za a iya sayar da man fetur in aka dafa da gwamnati da matatar man fetur ta Dangote misali da wasu matatun da suke tasowa.
1: Ananka Dr. Yaya, gwamnatin Tinubu za ta daidaita tsakanin shawarwarin asusun bada lamuni da bukatun ƴan Najeriya gabanin zaben 2027?
7: Gaskiya ya kamata ta duba. Ai naga ta dan fara fitowa da cewa ta dan kawo wani kwarye-kwarye tallafi na farashin man fetur din zuwa naira 1,370 ne. To ta samu yadda za ta yi dan suna musu ne yanda su IMF din suke so. Domin an karbi bashi a wajajen su, suna ganin kamfanonin su ne za su shigo manya-manya a cikin kasa suke tonawa suke sarrafa suke rarraba su. Wani lokaci daga kasar wajen can su American suke shigo mana da fetur din da suka tashi kuma na ba su aikin yi mu ba ma samun aikin yi a kasar mu. Saboda haka dole su ringa cewa a yi musu yadda su suke so.
1: Dr. Isa Abdullahi kenan na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Tarayya na Kashire dake Gombe a Tarayyar Najeriya. Karshen jigon rahoton namu kenan. To har yanzu dai muna Najeriya ne inda hukumar yaƙi da mugan ƙwayoyi ta yi durar mikiya a wani haramtaccen kamfani inda ake sarrafa kayan maye da na kwalba inda suka cafke mutane biyu da ake zargi tare da kayan sarrafa shaye-shayen a kamfanin. Wannan dai ba shi ne karon farko da hukumar ke kai irin wannan farmaki a birnin na Lagos ba, wanda ke zama tamkar dandalin miyagun ƙwayoyi da kayan masha'a. Wakilinmu daga jihar Lagos, Mansur Bala Bello, na ɗauke da rahoto.
8: A cikin samame da hukumar ta NAFDA ke kaiwa wuraren da ake zargi haƙanta ya cimma ruwa, inda suke kicibus da wani kamfani na sarrafa giya mai tsada da kuma kayan shaye-shaye na kwalba irin Coca-Cola.
9: Revalidating it here, removing the expired. Oh my god, this is the chemical they use.
8: Wannan kuwa a lokacin da jami'an suka yi durar mikiya ne a farfajiyar wannan wuri inda ake sarrafa giyar da sauransu. Mr. Timothy Adeyemi ya kasance daya daga cikin jami'an na NAFDAC ga kuma abin da yake cewa.
9: A lot of festivities to be done. That is why we are here to save the lives.
8: Bisa la'akari da cewa shekara ta zo ƙarshe, mukan fita irin wannan rangadi domin ceto rayukan 'yan Najeriya bisa amfani da muggan ƙwayoyi da kayan maye. Madam Viola Nkechi, daya daga cikin jami'an yaƙi da wannan annoba a Najeriya, ga abin da tace.
10: Like this place is not where they were before. We have confiscated and sealed up the place. They moved to another place.
8: A kullum a cikin aiki muke na gano ire-iren waɗannan ɓatagari. A baya dai mun taɓa kama su tare da rufe wurinsu baki ɗaya, amma suka sauya wuri kuma ba za mu gajiya ba da wannan fafutuka.
10: So we do it routinely.
8: To sai dai Professor Mojisola Adeyi ta kasance shugabar wannan hukuma ta NAFDAC, ga abin da take cewa a dangane da wannan yaƙi na sunkuru.
10: Countries now respect us. Regulatory agencies respect us. My first 2 years I was going around.
8: A yanzu haka ƙasashen ƙetare na ba mu ƙimanmu ta gaskiya ta yaƙi da wannan mugan ƙwayoyi, domin a cikin shekara ta biyu a shugabanci na zagaye faɗin ƙasar nan bisa gani da ido, wanda a baya cewa ake da mu shirin baci ba, wanda yanzu sunan ya sauya.
10: NAFDAC, they were calling NAFDAC good for nothing agency.
8: Dr. Shahid Babajide masani ne kuma ƙwararren likita, ga abin da yake cewa a dangane da yadda wasu ke yunkurin shigowa da muggan ƙwayoyi ko kuma sarrafa kayan sha ba bisa ƙa'ida ba.
11: And we need to take a very serious step on it.
8: Yana cewa dole ne a ɗauki mataki na gaskiya, domin ba yanzu aka fara ba. Amma babbar illa ita ce sarrafa waɗannan kayan maye akan ƙara sinadarai, wanda daga bisani sai a kamu da cututtuka da za a daɗe ba a gane ba.
11: They put a lot of chemical into it.
8: Bincike da DW ta yi kuwa ya nuna yadda kayan maye ke shigowa cikin Najeriya, duk da cewa jihohi kan kafa kwamitoci domin yaƙi da wannan annoba, da wasu suka mayar tamkar sana'a. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To daga Najeriya sai kuma Jamhuriyar Niger, inda shugaban kasar Janar Abdurrahman Chani ya sanya hannu kan wata doka da ta shafi kafa hukumar kula da haƙoƙin ɗan adam da 'yancin kai ta ƙasa, wadda aka kira da sunan ONDHLF, Wannan hukuma dai ita ce ta ƙarshe daga cikin hukumomin da ta kamata a samar domin a samu wato cikamakin tsarin gudanar da mulki na ƙasa kamar yadda kundin tsarin mulki na sabuwar tafiyar ƙasar ta Niger ta tanada. Wakilin mu ne mai Salisu Bukari ya jiyo martani daga kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin jama'a na ƙasar ta Niger ga kuma rahoton shi da ya aiko mana.
12: Tare wannan hukuma ta ƙasa mai sa ido kan abubuwan da suka shafi kare haƙƙoƙin ɗan adam ta ONDFLF hukuma ce da daman kuduri mai lamba 72 na sabon kundin tafiyar da harkokin mulki na ƙasar ta Niger ya tanada wanda ya ce tana da haƙƙin karewa da kuma haɓaka 'yancin ɗan adam a ƙasar ta Niger. Na fi wada ɗan ƙungiyar farar hula ne kuma masanin dokokin shari'a ya yaba ɗaukan matakin kafa wannan hukuma da daman ita kaɗai ce ta rage daga cikin hukumomin da ta kamata a samar na ƙasa.
13: Ya kamata mutane su duba su gani cewa a yau ƙasarmu ta Niger tana cikin wani rukuni na kokowa da fafutuka da 'yan ta'adda. Lallai kam aikin nata zai bambanta da waɗancan hukumomi wanda aka sa a cikin demokradiyya tunda lokacin ba ɗaya ba ne. Na biyu kuma abin da ya kamata wannan hukuma ta yi sa ido ne za ta yi bisa kan kare haƙƙin ɗan adam kuma ta ba gwamnati shawara tsakani da Allah bisa kan wannan tafiya ta kare haƙƙin ɗan adam.
12: Wannan hukuma ta ONDFLF hukuma ce da ke da nauyin ba da gudunmuwa ga girmama haƙƙin ɗan adam a wuraren da ake tsare da mutane waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka kamar gidan kaso da dai sauransu ta hanyar ziyara ta an sanar ko ta bazata. Sai dai kuma ba za ta kai ziyara a hukumar kula da tsaro da batun asiri ta ƙasa da take a matsayin wata cibiya mai cikakken iko. Mamman Wada shi ne shugaban ƙungiyar da ke kula da kare haƙƙin jama'a da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International. Ya ce shi dai kare haƙƙin ɗan adam abu ne da ya zama wajibi ga kowace hukuma ko ƙungiya ta ƙasa da ya biyayya a kan shi.
14: Don saboda iko ba a kan mutane mana a ita duka ko a ita kai su gidan kaso haka ne da aka ga dama. A yanzu

0: Ɗaya daga cikin matasa masu fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam ya ce wannan abin yabawa ne domin kuwa ɗan Adam na da babbar daraja.
1: Haka yana nuhin cewa bayan ƙoƙarin da ake yi domin a ciwo kan ta'addanci da ke wakana a cikin ƙasashenmu, 'yancin ɗan Adam ya kasance tunani ga masu shugabancinmu. Kenan abu ne wanda zai ba da dama waɗanda za su wakilta wannan ƙungiyoyi da su yi aiki wanda zai sa kowane ɗan Nijeriya ya samu kariya bisa kan abin da ya shahi 'yancinsa. Duniya ta tabbatar da cewa ƙasar Nijeriya ta kasance wadda take kula da 'yancin ɗan Adam.
0: Hukumar dai za ta rinka yin bita akai-akai a game da yanayin da mutanen da aka hana su 'yancinsu da nufin ƙarfafa abubuwan da suka cancanta na ba su kariya ta daga azabtarwa da sauran musgunawa ko kuma wani hukunci na rashin tausayi ko kuma nuna ƙaskanci ga ɗan Adam. Sannan tana da hurumin badawa da sauƙaƙa taimakon shari'a ga waɗanda aka ci zarafinsu ta hanyar take haƙoƙinsu, musamman ma mata, yara, tsofaffi, nakasassu da kuma sauran mutane masu rauni. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
2: To idan muka nufi wani yanki na Afirka ta Yamman kuwa, a wani yunkuri na kyautata dangantakar su bayan tsawon shekaru na zaman doya da manja, kasashen Mali da Cote d'Ivoire na shirin cimma wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin su, yayin da ziyarar da shugaban hukumar leken asiri ta Cote d'Ivoire zai kai Mali. Yakuba Umar mai gizawa na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana.
3: Ziyarar ta shugaban hukumar leken asiri ta Cote d'Ivoire Basiriki Traoré a Mali na matsayin amsa goren gayyata takwaran sajarar Modibo Kone. Ana sa ran Traoré zai gana da shugaban ƙasar Mali Assimi Goita a wannan ziyarar wadda ake yi wa kallo ta musamman sakamakon yadda a baya dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasashen. Haɗin gwiwa a fannin leken asiri da kuma yaƙi da ta'addanci ne manyan batutuwan da ake sa ran za su mamaye tattaunawar ta Bamako. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Malin, kamar sauran ƙasashen yankin Sahel, ke fuskanta hare-haren ta'addanci tun shekaru da dama da suka gabata. Yayin da ana ta ɓangare kuwa Cote d'Ivoire bata sake fuskanta wani mummunan harin ta'addanci ba tun shekarar 2021, sai dai ƙungiyoyin jihadi kamar Jinim masu alaƙa da Al-Qaida da ke da ƙarfi a Mali na ayyukan su a wasu lokuta kusa da iyakar Cote d'Ivoire. Saboda haka ne haɗin gwiwa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu ke da muhimmanci, kamar yadda ƙwararren masanin tsaro Philippe Asale ya bayyana.
4: Pour la Côte d'Ivoire, stabiliser le sud malien.
3: Yace ga Cote d'Ivoire tabbatuwar zaman lafiya a kudancin Mali wata muhimmiyar bukata ce domin kare yankin arewacin ta. Ga Mali ita ma tabbatar da tsaron wannan iyaka yana da muhimmanci domin gujewa matsin tattalin arziki da zai iya shafar hanyoyin kasuwancin ta zuwa tashar jirgin ruwan Abidjan. Baya ga batutuwan tsaro, ziyarar shugaban leken asirin Cote d'Ivoire in zuwa Bamako na gudana ne bayan shekaru da dama na rashin jituwa tsakanin Malin da Cote d'Ivoire. Bamako bata ji daɗin yadda Abidjan ta tayar da juyin mulki da aka yi a ƙasashen Sahel da kuma goyon bayan takunkumi da ƙungiyar ECOWAS ta kakaba waɗannan ƙasashe ba. Har ila yau a shekarar 2022 an samu rikici kan batun sojojin Cote d'Ivoire 49 da aka kama a Mali, inda aka zarge su da zama sojojin leken asiri kafin daga bisani a sake su a watan Janairun 2023. Sai dai a wancan lokaci Cote d'Ivoire ta dage kai da fata cewa suna aiki ne ƙarƙashin jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai a baya-bayan nan alamun sun nuna dangantaka tsakanin makwabtan biyu na kyautatuwa. A watan Yunin 2026, mataimakin Firayim Ministan Cote d'Ivoire kuma ministan tsaro Tene Ibrahima Watara ya bayyana cewa a shirye suke don dawo da alaƙa da ƙasashen Mali da Burkina Faso idan har suna da irin wannan buri. Ga Christophe Kouame kuwa, shugaban wata ƙungiyar farar hula a Cote d'Ivoire, duk da bambance-bambance da ke da akwai, ya kamata a ba da fifiko ga tsaron al'umma da wasu muhimman fannoni.
5: La Cote d'Ivoire et le Mali ont obligation de coopérer.
3: Yace wajibi ne Cote d'Ivoire da Mali su haɗa kai, kuma wannan haɗin gwiwa na da matuƙar muhimmanci musamman wajen musayar bayanan leken asiri da faɗakarwa da wuri da tabbatar da tsaron iyakoki da kuma yaƙi da hanyoyin aikata manyan laifuka. Amma kuma ya kamata a ce wannan haɗin gwiwa an faɗaɗa shi ta kowane fanni, a ƙarfafa ƙarfin jami'an tsaro a ɓangarorin biyu, a hana tsautsauran ra'ayi da inganta rayuwar al'ummomin da suke da rauni, a kuma tabbatar da aminci tsakanin su da hukumomin gwamnati na ƙasashen biyu. A cewar ƙwararren, muhimmancin wannan batu ya zarce muradin Malin da Cote d'Ivoire kawai, domin kuwa batu ne da zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a dukkan yankin yammacin Afirka.
2: To daga kasashen na renan Faransa zuwa wato na gaba Kamaru ita ma renan Faransa bayan shafe kusan watanni uku da wa'adin da doka ta tanada shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya sanya

0: kan wato takardan umarnin shirya kasafin kuɗin shekarar 2027. Takardan da ta umarci hukumomin gwamnati da su inganta yadda ake kashe kuɗaɗen jama'a tare da nuna damuwa kan halin da baitul malin wato ƙasar ke ciki. Sai dai masana tattalin arziki na ganin cewa dogaro da karɓar bashi wanda takardan ta bada muhimmanci hanya ce da ba za ta magance matsalolin tattalin arzikin ƙasar ba. Daga Kamaru, wakilinmu Zakar Sadu na ɗauke da ƙarshen labarin a wannan rahoton da ya aiko mana.
1: Sai ranar 12 ga watan Oktoba ne aka ga takardar umarnin shirya kasafin kuɗin Kamaru na shekarar 2017. Dole cewa dokar ƙasar ta tanaji cewa ya kamata a wallafa ta kafin ranar 25 ga watan Yuni na shekarar da ake ciki. Wannan jinkiri ya saba wa tanajin sashi na 28 na dokar ranar 31 ga watan Mayu 2019 wadda ta tsara jadawalin shirya kasafin kuɗi a Kamaru. Jean-Marie Cardieu, masanin tattalin arziki, ya bayyana cewa jinkirin da shugaban kasar yayi wajen sanya hannu kan takardar na iya kawo cikas ga gwamnati wajen gabatar da daftarin kasafin kuɗi ga majalisa akalla kwanaki 15 kafin fara zaman nazarinsa kamar yadda doka ta tanada. Kun ga dalilin da yasa gwamnati bata iya gabatar da kasafin kuɗi kwanaki 15 kafin buɗe zaman majalisa ba. Kamar yadda doka ta tanada, domin kuwa shugaban kasar da kansa yana taka rawa wajen haddasa wannan hargitsi. Wannan babban rikici ne a tsarin gudanar da mulki. Yanzu dai an sanya ranar 10 ga watan Nuwamba mai zuwa domin fara zaman kasafin kuɗi na majalisar dokoki da ta sanatoci ta ƙasa. Ko da yake takardar bata ambaci zaben 'yan majalisa mai zuwa ba, ta yi magana ne akan zaben ƙananan hukumomi. A sakin layi na 78 an tanaji sabunta hukumomin gudanarwa ta yanke shawarar na ƙananan hukumomi, abinda ke nuni cewa gwamnati na la'akari da zaɓen ƙananan hukumomi da ake tsarin gudanarwa. Wata majiya daga ma'aikatar kuɗi ta bayyana wa DW cewa ma'aikatar da abin ya shafa za ta tanaji kuɗaɗen da ake bukata domin gudanar da zaɓen. Sai dai abin da ke tayar da hankali a nan shi ne yadda gwamnatin Kamaru ta bayyana baya-bayan nan cewa baitul malin kasar na cikin mayuwacin hali. A cewar bayanan da aka bayar a farkon rabin shekarar 2026, akwai kuɗaɗen haraji har sefa biliyan 400 da gwamnati ta kasa karɓa. Wannan yanayi ya sa wasu manazarta kamar Serge Alain Gondo ya bayyana damuwa kan yadda tattalin arzikin kasar ke tafiya.
2: Cette année-ci, on est parti des prévisions fiscales de quoi? De l'ordre de 3600 milliards.
1: A wannan shekarar an yi hasashen samun kuɗaɗen shiga daga haraji da yawansu ya kai kusan sefa biliyan 3,600, yayin da aka yi hasashen samun kuɗaɗen shiga daga kwastam da yawansu ya kai kusan sefa biliyan 400. To me ke faruwa a halin yanzu? A jawabin da aka gabatar a ranar 30 ga watan Yuli 2026, kimanin watanni 2 da suka gabata, ministan kuɗi ya bayyana cewa a cikin watanni 6 na farkon shekarar 2026 akwai kuɗaɗen haraji har sefa biliyan 400 da gwamnati ba ta karɓa ba. A matanin da ta mayar takardar umarnin shugaban ƙasar ta tanaji cewa duk wani samo rance da gwamnati za ta nema dole ne ya samu amincewar kwamitin ƙasa mai kula da bashin gwamnati. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Duwala, Kamaru.
0: To, da wannan rahoto na Kamaru muka kawo ƙarshen rahotanninmu na wannan maraice. Sai mu je ga fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan ga wannan saƙo.
3: DW ra'ayin malamai.
4: Sama da 'yan Najeriya miliyan 100 sun shiga sahun mutane kusan miliyan 847, wanda talauci ya musu katutu a duniya. Karo na biyu, jihar Jigawa ta sake shiga jerin jihohin Najeriya da aka fi fama don matsanancin talauci. Shin me yasa talauci ke ci gaba da addabar al'umma duk da albarkatu da ikirarin gwamnatoci a Najeriya na yaye talauci? Ta yaya hauhawar farashin kayayyaki, rashin aikin yi da matsalolin tsaro ke ƙara jefa jama'a cikin kunci? Ina tasirin matakan da gwamnatoci ke ɗauka? Waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
0: To, madalla, da fatan za ku kasance da mu a ƙarshen mako domin jin cikakken shirin. Yanzu zan haɗa ku da Fauziya Dauda da shirin matasa.
3: DW Dandalin Matasa.
5: Shirin na wannan lokaci zai yi nazari ne akan yadda ake fargabar dawowar ayyukan masu bangar siyasa da ake kira da kalari a wasu sassan Najeriya. Wace hanya za a bi a dakile tasirin su musamman ma da aka buga gangar siyasa a Najeriya a halin yanzu? Batun da zamu duba kenan a cikin shirin. Sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku a shirin a wannan mako dake nazari kan al'amuran da suka shafi matasa da ma irin ci gaban da suke samarwa al'umar su.

0: Shigar matasa bangar siyasa na daga cikin abubuwan da ke tasiri mummuna a bangaren tsaron al'umma da batun tattalin arziki da kuma batun demokradiya. Ana amfani da bangar siyasa wajen kawo barazana da kuma tsaiko a bangaren cimma manufofi na siyasa. To sai dai yayin da aka buga gangar siyasa a Najeriya, aka kuma fara yakin neman zaben tallata ƴan takara. A irin wannan lokaci ne ake ganin bullar irin waɗannan matasa da ke amfani da makamai wajen cimma wata manufa ta ƴan siyasa. A baya dai an ga dawowar waɗannan matasa a jihar Gombe da aka fi sani da ƴan kalare. Farfesa Umar Adamu na Jami'ar Jihar Gombe ya ce ƴan siyasa kan yi amfani da ƴan kalare ne idan wani bangare na amfani da su domin cimma muradinsu. Batun da yake cewa akwai buƙatar hukumomi su ɗauki matakin gaggawa.
1: To duk wanda ya fito neman mukami ya ga cewa fa waɗannan ƴan kalaren za su iya hana shi gudanar da yaƙin neman zaɓensa. Wato shi ma ba shi da wani zaɓi sai ya nemo wato waɗannan ƴan kalare ɗin domin a zo wato a yi ta fafatawa a tsakanin juna. Tsakani da Allah wannan abun baƙin ciki ne. Saboda haka ya kamata dai a yi waiwaye musamman gwamnati mai ci ta kafa doka na haramta dukkan wannan al'amura na kalare ɗin, kuma a bada sanarwa cewa duk wanda aka same shi wato da irin waɗannan makamai da shaye-shaye da dai ta'addanci da sunan yaƙin neman zaɓe a lokacin siyasa a ɗauki mataki a kansa.
0: Ana ganin ana amfani da kuɗi wajen jawo hankalin matasa shiga harkar daba a siyasance. Hakan na iya kasancewa ta hanyar basu kuɗi ko kuma yi musu alƙawarin aikin yi ko wata kariya ko ma wata moriya da za su ci a nan gaba. Hakan ya sa wasu ke ganin matsin tattalin arziki shine Ummul Aba'isin da ke sa wasu gurɓatattun ƴan siyasa ke amfani da mutanen wajen cimma manufa. Sai dai Malam Ibrahim Yusuf na ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula ya ce akwai wasu abubuwan da ke sanya matasa fadawa cikin wannan hali.
2: Taɓarɓarewar tarbiyya daga gidajenmu wanda iyaye da yawa ba su da akala, wato ba su suke jagorancin abin da ya shafi iyalansu ba. Sannan abu na biyu, gwamnatocinmu sun ɗauki harkan ilimi ba da mahimmanci ba, amma quality na malamai gaskiyan al'amari shi ne gwamnatocinmu idan suna yi ma dai bai isa ba. Saboda idan ka je makarantun za ka samu ɗalibai na da yawa, amma kuma malaman wato malamai ƙwararrun malamai ba su da yawa. Sannan kuma idan matasan sun dawo daga makaranti babu wuraren koyon sana'a da gwamnatoci da kuma private sector suka haifar, wato abin da yake ƙasa al'ummar ya sun fi abin da yake ƙasa yawa. Sannan kuma abu na gaba shine muna da harkokin siyasa ya lalata da harkokin jami'an tsaro da kuma na shari'u, waɗanda idan da a ce su matasan da suke aikata irin waɗannan laifuka ɗin, idan an kama su za a hukunta su ba tare da wasu sun bibiyi sawu sun sa an sake su ba.
0: Ɗaya daga cikin illolin daba a siyasa shine asarar rayuka da ake samu a wasu lokutan. Koma jikkata waɗanda ba su ji ba su gani ba. Kazalika wasu kan tafka asara musamman idan aka tada rikici inda suke asaran dukiyoyinsu. Abinda Malam Matawalla Doka ke cewa tamkar ana kukan targaɗe ne a yanzu sai kuma ga karaya ta samu.
3: Da kaɗan-kaɗan abu yake girma ya fi ƙarfin jama'a. Ga halin da ƙasar take ciki, ga abubuwan da muke ciki na kuka da rashin tsaro a ƙasar nan. Sannan kuma a cikin gari yara su zo ana ba su sanduna. Shin ranar zaɓe da adda ake zaɓen ko da sanduna ake zaɓe? Ba katin ƙuri'a ba ne yake zuwa da ƙuri'a ake jefa akwati? To kai da kake da alwashin ka tabi da ƴan ta'addadan kana neman jama'a, menene nasarar samun jama'anka? Muna kira ga gwamnati, gaskiya wannan barazana ne sosai a cikin tsagin na wannan demokradiyya.
0: Kazalika matsalar tada tarzoman nan da ƴan daba ke kawowa ga harkokin zaɓe kan shafi batun gudunmuwar da ake bayarwa a harkokin demokradiyya. Yakan sanya mutane su ƙaurace wa harkokin siyasa da ma janye wa taruka saboda tsoron ka a kai musu farmaki ko ma ƙaurace wa rumfunan zaɓe, yayin da ƴan takara ka iya fuskantar matsala wajen yaƙin neman zaɓensu. Hakan ya sanya Shafi'u Idris, shugaban matasa a jihar Gombe, ke jan hankalin ƴan uwansa matasa da kansu shiga harkokin tada tarzoma domin ƙoƙarin wasu na ɗarewa madafin iko ko ta halin ƙaƙa, kasancewar matasan su ne shugabannin gobe.
4: Kada 'yan siyasa ko masu hannu da shuni su yi amfani da su wajen ganin cewa sun bata tarbiyyarsu da kuma tunaninsu. Dalili shine yau ya zama da cewa matashi ka fito bagin siyasa kana daukan adda ko gariyo ko kuma wani abu wanda doka ya hana. Baya ga haka ka sha kwaya kana wasu abubuwa da bai dace ba. Jami'an tsaro su kama ka su yi aikin su. To kaga ka sa kanka a wani abu wanda ba ai zaton sa ba. Don haka lalle matasa su fito ba a hana su yi siyasa ba. Da sauransu amma su yi siyasa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kuma su tsaya akan layin cewa za su yi siyasa domin su je su kada ƙur'ansu kaman yanda kowane ɗan ƙasa dokan ƙasa ya bashi dama. To don haka ina kira ga matasa cewa idan za ka zo ka shiga wani barandan siyasa ko kuma ka ɗau adda ko ka sha kwaya ko ka je kana ihu ranar zaɓe, shi wannan wanda ya tsaya zaɓen kaga ɗansa ko ɗan uwansa baka gani ba. To don haka daga nan ma ya kamata cewa kai tunani, dole ka hankalta ka zama mai tunani domin kai ne manyan gobe, ku ne wanda za ku ba da shawara na alkhairi gaba a rayuwa.
0: To amma waɗanne matakai ne za su taimaka wajen magance 'yan bangar siyasa? Wasu na ganin ya kamata jam'iyyun siyasa su kafa dokoki na daina tirsasawa mutane ko tsoratar da su, su kuma bayar da haɗin kai wajen gudanar da bincike, yayin da alhakin hukumomi ne su ɗauki matakan daƙile irin waɗannan barazanar. DSP Buhari Abdullahi shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Gombe. Ya bayyana matakan da suke ɗauka yayin da ake fargaban sake ɓullan waɗannan matasa a jihar.
5: Kwarai in ka kalla jihar Gombe a wannan lokuta za da wanda ya tansanta a baya zai ƙara tabbatar da cewar an samu raguwar wannan al'amari na kalari a faɗin wannan jiha ɗin gaba ɗaya. Kuma muna da yaƙinin cewar wannan ya biyo bayan irin zama da aka saba yi da kuma irin hoɓɓasa da ake ta yi tsakanin rundunar 'yan sanda da sauran rundunonin tsaro da kuma shugabannin al'umma ɗin da su kansu ƙungiyoyin matasa ɗin. Daga cikin abu na kwanakwanan nan da aka ta aiwatarwa domin tabbatar da cewa an yi yakin neman zaben cikin tsafta ba tare da an yi amfani da matasa wurin ba su makamai ko ƙwayoyi ko an yi amfani da su wurin cin zarafin al'umma ba, akwai mataki na farko wanda mataki ne na wayar da kan su matasa ɗin. Wayar da kan matasa ɗin akan illolin bangar siyasa, dabar siyasa ɗin da kuma shaye-shaye ko riƙe makamai yayin gabatar da wasu bukukuwa ko kuma yayin gabatar da yaƙin neman zaɓe ɗin. Wannan an karanta musu ƙasidu daban-daban da aka nuna musu illolin hakan ga rayuwarsu a matsayinsu na matasa, kuma wanda hakan yana da alaƙa da gobensu. Bayan wannan an kaddamar da wani yaƙi na wayar da kan matasa ɗin a ɓangaren ɓangar siyasa ko dabar siyasa ta fili da kuma ta kafafen sadarwa.
0: Matasa na da mahimmancin gaske a al'umma, shi yasa ake ganin ya dace matasan su gujewa amincewa a yi amfani da su wajen bangar siyasa. To masu sauraro, da haka zan yi sallama da ku a cikin shirin dandalin matasa na wannan lokaci, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu Al-Amin Sulaiman Muhammad. Sunana Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
6: To man sauraro, ga kuma shirin mata, ai saurare lafiya.
7: DW abu namu.
8: Masu sauraron mu, barkan ku da hutawa, barkan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu, magani a kwabe mu, shiri mai duba al'amuran da sun ka shafi mata da kananan yara har ma da zamantakewar aure. Sunana Ramutu Isa Wanke, kuma ni nake farin cikin shan akalan shirin na yau.
9: Zaman lafiya, tarbiyya, abu namu, maganin a kwabe mu, babu wanda za ya hana muryar Radio Jamus gabatar da abu namu maganin.

0: Dan nan kirji wata dadaddiyar al'ada ce wanda maza sun ka gada tun iyaye da kakanni a kasashen mu na Afrika ciki har da jamhuriyar Niger inda da zaran magidanci zai kara aure to sai yayi wata hidima ga uwar gida wanda zai sa ranta yayin sanhi to sai dai a baya-bayan nan al'adar na ta da kura mutuka a tsakanin ma'aurata domin a wannan zamanin wasu mazan na ganin babu amfanin bada wani abu wai shi dan nan kirji ga mace don wai za a yi mata wata kishiya kai hasali ma wasu mazan ba sa ma sanar da matan su cewa za su kara aure sai bayan an yi auren ko kuma matan sun tsinci zancan ga shanun talla uwar gida Hajiya Sarai ta ce
1: kowa na yi dare gurgurdan shi domin Allah tunda dai abu ne za a kawo maka sabo a saki maka kamar wani sabon rayuwa ne zai tahowa kenan mutum yana iya dauke maka dawainiya gyara maka dakin ka ya baka kudi kai ma kai dan dinki dinki ka canza amma wasu mazan sai su diba su ce wai oh a'a ba dole bane sai an baka wani ma cewa zai ma lahimmi ya maka bale zai baka wani abu kenan kin gani wani bai baka wani ka wallahi yana baka yace to ki tai ki gyara jikinki ki tai ki gyara dakinki saboda kamar wata sabuwar rayuwa ce za ka koma a shiga
0: wasu mazan dai masu girmama al'ada na kashewa matan da za su yi wa kishiya kudi daidai gurgudu wasu na ba da kyautar mota kudi umara ko haji kai duk wani kyaututtuka dai a wannan lokacin kuma uwar gida na shirye biki na alfarma wanda ake cewa markenda inda take tara kawayenta da ƴan uwanta da masoyanta domin nuna farin cikin ta to sai dai duk wannan ya fara komawa baya domin wasu mazan na kin bada dannan kirjin a cewar Hajiya Sarai
1: wasu matan manyan matan sai su ce ba su markendan nan da ake yi saboda baka bada ba kenan ya za a tara mutane a maka wani kuma sai ya ce eh gashi shi ya taya sai kayan shi a mishi da huwa saboda mutanen shi abinda ke kawo ni bi tashin hankali da fitittira kenan fa
0: to sai dai a cewar Maryam akwai bukatar maza su kyautatawa matar da za su yi wa kishiya dukwa da cewa a ra'ayinta babu batun yin taron biki na markenda
2: wallahi tsakanin mata da miji dai sai Allah shi aure halal ne ba haramun bane ba kuma karin aure arziki ne kuma ci gaba ne ya kamata a ce mazaje idan za su kara wa matayensu abukanan zama su kyautata ma junansu shi karin aure ba wani tashin hankali bane ba wata kormiya bace ba bai kamata ta kwagira ta ba yana nuna mata ba ta da wani umhani dan zai yi wata sabuwa wallahi duk abin da ya kamata na kyautatawa bayan taushe zuciya da zai yi mata in yana da hali daidai gurgudu na kyautatawa iyakar yin shi ya kamata yayi mata markan dai kuma ya danganta da ra'ayi ne wannan kowa da nashi wasu suna yin markendo su kuma su damu da markendo ba ni da ra'ayi na dai ko da a ce wai mijina zai kara mini abin ke zama ni wallahi kudin da zai ba ni na markendan nan na kwammace ma in yi wani umarni da abuna ko in sa shi cikin hanyata ta kasuwanci na ya bunƙasa
0: mata dai na buƙatar kulawa ta musamman idan har za a yi musu kishiya kuma akwai dabaru da ya kamata maza su bi domin ganin sun kwantar wa matansu da hankali a cikin wannan lokacin a cewar Hajiya Hauwa
3: kana iya kiran matar ka wance kinji ina son in karo miki abikiyar zama ba tare da amma ke na gaji da ke ba ko kuma wai dan banda buƙatar ki la ga abin da za a kai ke kuma ina son in ji akwai abin da kike buƙata bangaren ki me kike so in habbai hi ƙarhi na ba tunda kin san iya abin da kin san ƙarhi na ni ai to zaki iya gaya min abin da kike da bukata sai ta ce maka to ni dai gashi abin da nake so in bai hi ƙarhin ka ba kai mata mana matar ka ce kumi za ka yi mata baka hwadi ba amin dorawa wani wa'azin shi da yace inda zaka ba mace 100,000 yace kashi 80,000 yace duk kai ne zaka ci su maza har yanzu ba su gane bane duk abin da ka ba mata hayyar cikin gidan nan za a yi unhwani da shi duk abin da za ta sayi na unhwanin ku ne kai da ita da kuma yaranku asali ma naka ma sai ya hiyawa kenan kana da abin da kake da in dai ka hi ƙarhin abin da ta gaya maka sai kai mata sannan ita kuma waccen ka kai mata nata to saboda Allah ya za a yi matarka ta tsane ka ko me ya za a yi ta tsane matarka wanda za ka kawo ko kuma ya za a yi ta tada hankalinta in dai hon mace ce wadda ta aje hankalin tunda matan ma masha Allah suna cikin juna, akwai wata komi zaka bata ba za ta yarda ta baka hadin kai ba fi sabilillah, wata kuma wallahi in zaka bata haƙinta wallahi za a zamna lahiya. Sannan kuma ya zamo kai shawara da ita na daya, na biyu ka bata haƙinta, ka nemi ka ji ra'ayinta, kai mata abin da take so, to abin da zaka kai kokari kai adalci tsakanin su, to insha Allah za a samu zaman lahiya. Amma kai arme ka dauki kudi ka kai mata, ka dauki me ka kai mata, ita waga sai abin da ta ji cikin gari, kai baka iya zamna ka gaya mata ba, ko kai shawara da ita, ko kuma ka dauki wani dan abu ka bata, kenan kaga kai da kanka baka so an ka zamna lahiya ba. Dama cikin gida an samu zaman lahiya, an samu namiji adali, in kaga gida ya lalace daga namiji ne.
0: To sai dai akan wannan batun, mata na zargin maza da yi wa uwar gidansu rikan sakainar kashi idan har za su ƙara aure, lamarin da magidanci Mamman Rabiu ya musanta a kai.
4: A jara matu su mata yanda suke so, in za ka yi aure za ka ƙara musu kishiya, ka su ji awai, ka zo ka kai kaɗai daga kai sai ita, ka lallaɓa ka gaya mata duka da sauran shi. To kuma mazan gaskiya akwai wani bin kana jin yaunin ka zo ka gaya wa matalka ka ce za ka ƙara mata kishiya, ka ba jin yauni ne. Na biyu kuma wani yana tsoron ya zo garin danna da kirjin wannan ya waɗi ya matal arman wannan, yana tsammani ya watse da ba hanyar da tabbuwa na arman ba a yi shi ba. To kuma aka ɗauki kamar fannin kaya da ake baiwa ita kamar uwar gida da danar kiji, nan ma mata suna da korahi, sai su ce a wanda ka kai amarya ya yi nasu, ko kuma to ka ɗauka ma duka ka kawo mata da na amaryar da nata, ka ce ta zaɓi wanda take so a ciki gudan a kai amarya, kowannan kai kai saboda Allah kai adalci. Amma a wurin mata baka huta ba, saboda akwai karin magana ta Hausa da suke cewa wai na shiga ban ɗauka ba batta huda ɓarawo, duk abin da kai kawai kishi yace ba a so ta shigo, babu wani zancen da nalkije.
0: To sai dai a ra'ayin magidanci Umaru, masanin al'adun gargajiya, girmama wannan al'adar kamar wanzar da zaman lafiya ne a tsakanin miji da matarsa.
5: Al'ada ce wanda a gaskiya yana da kyau, saboda idan za ku zauna zaman ya yi dadi kuma za ka kara aure, ya kamata wanda kace tare da ita ma kake wata mata, ba saboda komai ba, saboda ita ma ta samu daman da za ta yi bikin, ka diba kudi ka bata duk abin da ya kamata, sai ka kyautata mata ta ji dadi, ta tara mutane ta yi duk abin da ta so na jin dadi. Mu a gare mu al'adance, in dai baka da kudin da za ka ba matarka wanda za ka yi ma kishiya, to ba ka yi aure. Tunda wannan al'ada ce wanda ya zama kamar farilla, marcanda kenan, in za a yi dole sai an ba uwar gida kudi wanda za ta biya bukatunta, sannan akai kudin auren ma, haka ake yi. Sai ita ma ta tara nata mutane duka ko ina, ita mutananta ma sun hina amarya yawa, kenan in ba a bata kudi ba ya za a yi. To gaskiya al'adanki dai wannan abun yana da kyau, bai kamata ba a dinga bar mata za ka yi aure sai ka hana musu kudi, ko ka dai abu wai ka yi aure, wannan fada kawai ne da ke ya zai kawo tsakanin su ma. Amma idan ka bata kudi an kawo mata kishiya ko abu ciya zama aka zauna tare, to za a kama girman zuna, wadda ba za ta raina wagga ba.